Inaanyaya ko kayo na sana ay magkasama-sama tayo sa kabuuan ng ating palatuntunan. Sama-sama tayong magbalik-tanaw sa pamamagitan ng mga musika na itatampok natin. Hangarin ng oras ng Pilipino na magdulot ng kasiyahan sa pamamagitan ng pagpaparinig ng mga awiting sariling atin. Kaya't halina, magsama-sama tayo dito sa Oras ng Pilipino.

Pambungad na bilang. Pakinggan natin ang grupong Boyfriends. Sumayaw, sumunod. At susundan niya ng awitin ng Urban Dub, Guillotine.

Urban Dub sa kanilang Guillotine. At bago yan, ang grupong Boyfriends, Sumayaw Sumunod. Napainda ka ba sa ating pambungad na awitin? Pampagising. Ngayong hapon na magandang araw natin, ano? Siguro yung iba sa inyo eh medyo nagre-relax na dahil syempre sa umaga, lalo yung mga nasa bahay lang, maraming ginagawa sa umaga. Talagang walang katapusan. Anong ginawa mo kaninang umaga? At ngayon naman sa ganitong oras, aba, deserve mo mamahinga. Maupo, humigop ng mainit na kape o tsa, at makinig. Sabay-sabay tayong makinig sa ating mga awitin. Yung iba eh mga awitin na nung mga nakaraang panahon, yung iba naman ay medyo makabago. Yan. Para ating namnamin ang kagandahan ng mga awiting Pilipino o namnamin natin ang galing ng ating mga kababayang mang-aawit. Kaya dyan lang kayo, dito naman ako, sagot ko ang awitin. At tayo sabay-sabay na makinig. Sabay-sabay tayong maaliw sa ating mga sariling awitin, gaya nga ng sinasabi natin lagi. At ating tutuloy-tuloyin ang ating pagpaparinig ng mga awitin para tayo ay makarami. Para makakota, yung sinasabi nila makakota. Pakinggan natin ang grupong The Don, Salamat. At susundan naman niya ng Slapshack, grupong Slapshack sa kanilang Agent Orange.

Grupong Slapshock sa kanilang Agent Orange. At bago yan ang grupo naman na The Dawn sa kanilang awiting Salamat. Sana nagustuhan ninyo yung ating kakaibang mga awitin na ipinaririnig ngayong hapon. Dito yan sa ating Lingguhang Palatuntunan, ang oras ng Pilipino. Diyan lang kayo, enjoy kayo ha ngayong hapon. Tayo ay pipilitin natin na magparinig ng mas maraming awitin na yung iba eh matagal nyo na sigurong gustong marinig na mga Pilipinong awitin, lalo yung mga awitin na sumikat noong nasa Pilipinas ka pa. Meron din tayong ilang mga awiting ganyan na iparinig ngayong hapon, kaya dyan lang kayo. Ito, pakinggan natin. Ito siguro itong The Minstrels, grupong Minstrels sa awitin nila na I Don't Love You Anymore.

Ang grupong The New Minstrels sa kanilang awiting I Don't Love You Anymore. Medyo malungkot, ano? Pag ganyang mga, yung mga panahon o oras na goodbye, yung mga pagpapaalam, lalo na't magkakahiwalay ang dating magsing-irog, ay medyo malungkot, masakit. Naranasan mo na ba yan na mabigo at banggitin ang katagang goodbye o paalam sa isang minamahal? Pakinggan naman natin ang grupong Damian Paniki sa awiting Anyong Bangkay.

Forever Blue ni Kakay Velasquez. Bago yan ang grupong Damian Paniki sa kanilang Anyong Bangkay. Pasalamat muna tayo sa ating taga-taguyod, ang Community Broadcasting Foundation, CBF. Maraming maraming salamat, CBF, sa tuloy-tuloy na pagtataguyod dito sa Lingguhang Palatuntunang Oras ng Pilipino. Kung hindi sa CBF ay wala tayo dito sa Himpapawid. Kaya tayo ay hindi dapat nakakalimot na magpasalamat sa tulong pinansyal upang maitaguyod ang tuloy-tuloy na pagsasahimpapawid ng ating Lingguhang Oras ng Pilipino. At syempre, pasalamatan din natin ang ating community radio dito sa Tari, ang Tubab 104.7. Dahil kung hindi naman sa Tubab Radio, ay wala rin tayo sa Himpapawid. Kaya yan ay tulong-tulong ng pakikipagtulungan ng Tubab, CBF, upang eto, marinig tayo sa Himpapawid at tayo ay magkasama-sama sa ganitong araw, ganitong oras. Kaya't maraming salamat, CBF. Maraming salamat, Community Radio Tubab, para sa ating Lingguhang Oras ng Pilipino. Pakinggan naman natin ngayon ang Philippine Violators, Lahat sa Tropa.

Yan ang awiting bote, Diaryo ng Abracadabra. At bago yan, si Francis Magalona, Cold Summer Nights. At ang Philippine Violators, Sa Lahat sa Tropa. Nakikinig kayo sa inyong lingguhang palatuntunan, ang oras ng Pilipino. Kasama ninyo si Tess dito sa Community Radio Tubab 104.7. At syempre, nagkakasama-sama tayo tuwing araw ng Miyerkules, ikadalawa hanggang ikatatlo. Pakinggan natin ang grupong Boyfriends. First Love Never Dies.

At sa himig ng tugtuging ito, pansamantalang nagpapaalam ang oras ng Pilipino. Maraming salamat sa ginawa ninyong pagsubaybay at sana ay nakapagbigay aliw sa inyo ang ating munting programa.

Naway magkasama-sama muli tayo sa susunod na pagtatanghal ng Oras ng Pilipino. Ako ang inyong kaibigan si Tess, nagpapaalam pansamantala. At nananalangin na naway patuloy tayong patnubayan ng poong may kapal.